0: kurumu
1: o multiply nsem no mpa jọ tobo o si na wo ba bi wo dada na wasa akofa fufuro asana poma de yi beba
0: na bi me eyi tu eyi ba na me kofa fufuro eyi dada no na me ni na ne wo
1: okay
0: na ninu anu so de no na nyi so se di e ma me
1: di enti na woni o ba bi wo ho na unia na isa akopa fufuro ama wo ho na me peti
0: ye no na na me nwoi na me peba na me peba enti na me nim se first one be wo ama me enti se ni yusu edru
1: an kan chere wo
0: an kan chere
1: na ne na tere di se
0: ni e di be 8 to 9 months
1: 9 months pe eja
0: 1 year
1: ana nyinze ni bi ama
0: enti bi bi aya na me ko se me se ah mami me nu shi ya me nti mi hu ni su yi
1: sa
0: ne di enti ene ba ni sa it is one thing here me nu nti ne bi me pe fofu
1: e di na na hu ni su wo nji emu ni mu
0: e te se ke se ko ko kon ko fitiri
1: ah na nji emu na wo shem do ba se Lebi aja se mi pese mi hu e bi ana fault ni free wo na ma wo no ama
0: na fault ni free
1: nti na wo ko dodo sei
0: me ko 2 3
1: rounds no mu ana se na wo twen mu
0: rounds
1: rounds no wo ko 2 consistent 1 2 eh oh me fi se mi wo tv so okay all right eti 2 no aja tobo asasem no mi ana wo di asem no bre mi nti tobo 2 no ukọ no se bi a ukọ 2 3 nsa na dwono strong 2 3
0: niko niko
1: eh faso so ma nyesa me yewede
2: ayero ayero ukọ se
1: mi tio
0: e kọ na dwono 2 a ade e bachi ana
1: wo de 1 na so so e ye 2 plus 1 na amount 3
2: se be 10 ono ba ko
1: okay
2: na be 2 3 wo tene ni a
1: okay
2: wo 5 for no de so so
1: ah o sa na e tio
2: sanity e no ma
1: Hey, there I am, my boy. It took on 2 3 2 3 sa 9 months. Hey, Nana, who you sure say 2 3 in your baby?
0: Ah, madam, let me put pa. Let me put into prepare na me question.
1: It is an me boom, Pacho, Tobu. The intima me be sa sa ne se o yeti fo beat ye. Besa, papa pe nyimu ni oba na te. Na ebi a wuja oba ni okura akofo oba fufuru yi. E di e pa na ye hawo no. Ususu se, unse ye wona ne wona wo. Mhm. Ebi wa nanu bi wa e fo ani je. Ebi ko ya na ebi a wo hu antimi ensane o papa. Ni nyina na bibi ba. Na wo hu ba.
0: Ne ba, madam.
1: Ba ba wo te.
0: Oh, ade. Madam.
1: Oh.
0: Madam Mitifa.
1: I just saying, who are you feeling it today?
0: Say about who you is.
1: Yee, keke.
0: One man,
1: Matosia. Electric shock. No man, there.
3: In she riafe.
1: Spermatosia. Auntie, and about who you is. Oh, nice. Tidin, you know about who you is.
0: Auntie, a passana. Let me catch her and say, ah. This year, me was saying, ah. Me say, we are in the 4-1.
1: Akodi
0: ene di me sa na okofu mu a mu asa fa niema bibri na de ko e bo aye ko bo fori am se ban e body ni menken ton we ni we yen na pe chusu wan
1: o chusu ni nyina
0: ne ko ton ne mu de wo chusu ni de fa de me ye de ko bo fori me ko me de ko ye nyame adwuma de bo modiana Sunday, Fabre me.
1: Anti muko tono baye na namu diskana be abe bua nyami ejuma.
0: Sana namu.
1: Okay.
0: O de kwa oma.
1: Oh.
0: O de beba. O beba mimi kuu mwa. O beba ejuata.
1: Nse kwa siya de chem.
0: Ne chem.
1: Oh.
0: Siye ko. Siye fiye se ya. Minti mi enke kame hukura.
1: Oh.
0: Ena mishuye di inti mi kachere ni sister bako. Ni sister peni se. The woman I am in, into my ministry, into me worry for fufu. Into fufu I may worry on. My man, any me I am in there now, so for me there now, Okan man. Into Okan man, I am in the court. No, no, so the camper. No, no, so court for me. Into bra, I call for more. No, no, I call and say, Mammy, sister, I am saying me worry.
1: Ah.

0: we be down. What down?
1: Yeah.
0: Tina made some 91 cream.
1: Abegu hono.
0: Abegu ha.
1: Anya se hata.
0: Tabi.
1: Aye wuntia.
0: Wuntia o. Papa. Cream no me ka. Oh me wo ho adanse e bi kura.
1: Aye wa.
0: Ready na abegu.
1: Aba aba mma ba.
0: Me si.
1: Aba.
0: E wi ase wan down ho so na.
1: Mm.
0: O be switch na.
1: So wan na ho so na.
0: Be switch na.
1: Wallahi.
0: Dwa dwa nkrofo bebre edwi na. Omo anye ne ne. Ene me ki e muchi na. Yeah, when you bet, no. Na how be near man ye be and can you say to nipa?
1: Na abe ya ukum.
0: Move ya ku complain to no. Na wu nipa ne sound. E si tu asi o, tu asi o, tu asi o, tu asi o.
1: Fedo ama na baba ye nchechere, na oshasi ye.
0: Na oshasi ye. Tide bi ameka se brano, kuna ubo, nye brane bo. E brabo o diyana chese wa brabo na nkoyi. Di. Bra, it has a shrefema. Oba aso pe Psalm 91 cream.
1: Yeah.
0: Any Psalm 23. Psalm 23 ni a favor. Down also. Na meme debi ame kase yedi ni be yi o mo be yi o mo Yankopon si mfiri so ma chene ma. Ono ne neto ono de na wo na ya se.
1: Abe kan ho a.
0: Wasi koda ki munje na mo ne ngura to pre na mimi ntumi.
1: Ya wako yo ba hwa de ya na na kuma na baba se me kwa ba huso ba fu.
0: Enti ai. Ni ntumi ware de bi. Uso wa ye no hwa.
1: Ai wa jini tirin sanum.
0: Enti sana de ne te ye. Enti ye ne ne pre dia. Yesu ye ntumi ne ni endi account. Bon sam ni Nyankopon secret chain wo. Enti nan kakra kakra na ba ba ba de se wo pete free wo.
1: Sa.
0: Oba petin so de ad sam 91 cream.
1: Na pete. Say, Okutuku ni aponchi ni nkra obra mo jangufo.
0: Nanka.
1: It is a wo pese wo de ho a. Age se wo yusu Psalm 91.
0: Psalm 91 de pama ho mbone. He adanse na radio
1: abon. Yenko yenko yenko yenko yenko yenko. Edem. Abusu afo. Isira 104.5 FM so any answer na mebono. Bobo number na mami answer.
0: 0555 44 77
1: 79
0: 39
1: 39

0: Nti ọmọ nani nkọ sa adwuma no ho.
1: Anti opadwa die.
2: Ba chan.
1: Ba wo kunya ma osika so won.
2: Ba chan.
1: Ani afi die be ye wati.
2: Ba chan.
1: Okay.